0: Ore palang sayo nga bantala manlo sayo batu
1: tan me
0: pin ho sere pale tan mantala man ka kat manno na

0: Awe kalalan po ka ng tukong mayong mababutong tukong nante. Talo ilawara na rebang sa akayan na onte
1: ilonongi.
0: Ane na lang sa'yo nga bangro na naman lorip
1: bayatane.
0: An mamiha ba de ente de
1: ahonte.
0: Kami di mana nak lendong.